siyaje ma mimi wuno wani mwenyem ma woyimo metuma yimo misku konemo ma mimi wuno woka siya wate ha every cell we want to be ha nejebe fra na wuto mwenyem ha yeti ya wadi sawudi ani mwenyem beja wuse chula Jesus sawudi ani mwenyem wate ha wadi ya wuno wato mwenyem ama wadi ya be fra na wuto mwenyem mwenyem I'm not going to be able to do it.